Tene siamli ya mutu che linge cu nginlam tu bu gu lu si tin hi, tian zum si pe sung si ngin puti hi. Da mi mang bu jige yin hi, pu si ngin puti cu ngin putu si che, sen ye li ya ngin bu si ra nang yo si. Jik che ne, lu si ngin puti da li hi, nga nan cu mi ci su lam rin mu na li ya, rin yi gi chi ji bar ga hui, tu zu si gi na li ya, lu si din zhe jige, sim kong ki ngin dam ti cu, cun tu gu yu za ri sen ki. Lucy,

Yanong ki sacha mambu shi la, dresi towi ge namshi duen ni, sacha koji la dadong loji ji dresi toshi ge santo yang doi pari. Da wo na, cao shan de chiwi nyamun dada yi na, da nga zo mga geji jenda xe ni, ronyo ge de tong la dong tong tang jenza xe gu rase na. Derengi xe xa gili ge lenze no, ngi che namba da nyong de, dresi padi dang yong na cao che di ge gao se, nga zui dong no xa gu wi cao yi gong xe kwa la, yu le xa jen yin bi, che nambi senpa ga se xe.

yuri. Yana yung kati che tongce nyutaba yinna, chi yi dacha chama chaki nong dambwa ni, chaki tongce jema tang, chace jema tongjawa tang. Laba de nize ne yue bi mala, ninka chanwa tang, wui lenze nyu bi nongzen yuwa tang. Ca che na, nizang ga bi nizang yung nyunye yuwa li, dewi gongdi che tonglo xe na, nizang ga bi ninka yuwa la dozo xe gu ba li. Niba yinna, gaxe xe ji, tongwa chaba tonglo xe na, nizang ga bi nizang xe ba li. Gaxe rabo xe ji, gati tongwa chabi ga li tonglo xe na, cha za cha de ken ni, ni tong leba su ji yung lu xe zi nyu sen zhuwa tang, deni cha xe la nje du xiong di. Leniki cha zi ne tang, laba de nizang ga bi nizang xe se ba li. Samba, shubha nga zhani lipo yungta xeba yina, leniki cha zi ne nyung lawa li. Yaka yina, shubhi ga cha zi chubi nga la, ne de ngi po mambu xe tadong kawi nong de yue ta. Kao de di na bazu che che wi di xe li. Yana yung mali ji, nyewi san le xe zin ju ba yina, ni zi ji se de che wa tang, yang lu tang cho che che ginko yang che che de song ni. Mali ji se xu la nre lung chenpo te ba li. Ka de shubha xe lin de xin ni, lipo yungta xeba yina, dewe ka de shubha nga zhani xe lin de xin ni, lipo yungta xeba yina, le ni ki cha zi ne yang yung la wa li. Ziba, cao che di punje de de na, kami ne xe wa li. Ya di se xero ye de leka zhebi meng meng bu, rong li semo yung che, punje de leka zheba tang. Ya na yung di rinpo mi shi ge po ba yina, li je xe mo ci la wa li yin da dong, che zhong yung wa tang, cao che na kami ne chong xe se ba li. Nga ba, nga che xe ji, che cha bi chi xe na, cha rin cha la wa li. Cao che di meng meng bu li bu ge de ze chong to de qin ni. Dewi mongmong bo xi cha cha ji li bo cha xin bi gong su xi lo ba li. Wen zhong cha cha ji cha xin ni li din la lo bo de cha bi ge pu du dam na. Xe mi ngi zhe cha cha ken ni cha xie jie to le lo ma si. Gao di du ye pa zang wang ren ke cha xie xiong ni cha du ki di cha rin cha ba tang. De ni ni zang ga ba li cha su la yong ne pa che wa li. Yen yong xie jen de cha ne cha su ke nyong gong yen si. Ding ga da da cha che di dang ken bi cha ba dang di di. Dejan dadong zhazong chongmi ge den di na, le tong ge che de, nye je jen qi nyong tang wu che po wa je zong tong gu se ge yo ba li. De na che tong zi je da mong na, li pong de tong la de da pen ba yen no xin na. De ngi se den da xi ma yin di. Xiang la yin na, ngan cui di go la yu le xi xi. De yong ri ji ke bi ge xian ju xie ba zan na, che tong zi mong na che du pu se ba li. Che tong zi mong na, li pong la ko wi che de le xie ba po di. Lama nong zhe che dang nga che li di zhe tong yi nong shenpo gu ba li. Ye na yung che shenpo bar de ni li den ki na zu gu xie bi lung je di jianyu de nje xin. Cha je nong ki cha zhe jang jianyu ni jianyu de nro a dang. Li pu nong ki che de le xie zhe di de dang de ni jie ma le nro se la. Da dong che nyong zu xie de ma ta pong zhe cha pu nong de le xie ni cha chung che zhong yang cha se ba li. Che du pu nang gu yi ko xin mi ra ra de nje wa. Li bu la xiu mie ba, nying ge ni zi jian ju sun zhu wa su, ne dao mong mong ju se ba li, cao che di, za kheng jiong wa dang, zhen xin nyong ba song yong xie se ba li. De wi che tong zi jiang, ma re re yi ling kong dao man da wa, xie zhao ki ta jie xie gu, ma re re yi nga xie xie zi dang, nga xie xie zi man da wa dar, che yi tong zi jiang, ma ji ba li, che tong gu ma di rong nye jie ging kong dao ta jie xie gu di, ka gong ba dang, ka xia gong ba. Se mi yi dian de, xie ten ba su ne, che tong zi nyong wi dao yong bi, Di tu de che tong gui xie, ka gu na ma du man tong wa ne dian ni xie mo rong wa da. Man nong ji rong ki zhe che di, jing ki ndo la di ni che tong gu me da xie xie ju di. Xie zhe chen du xia wo yin na, che tong jie meng wi dao yin ba da. Ka di, du chung zi sen nao yin na, che meng bu tong gui bi dao li. Che tong na wong xiang jie ne dian de da la niang ju xie gu di. Ji na, che tong wa nju mo rong. Che tong wa nju zha ba yin na, guan de jia ba wong, po wa bi la. Dewi chen tong kwa tamu xie ni tong gu, ni pa gomu nya ka chen nyong tong tong wa tang, na ngar se ji mong to tong gu. Gomu nyi ka chen mong bu tong na, mi xe zhong ba tang, jen mong wi nye xe bu rong mo te. Dele du di, xia gong wu nyi lo na li den ki chen hao shen xie jang nga chen zong, chen bu xie sen bi, xiu pa ya long du chen tong gu ba li. De din, xiu pa ma li long ji, to tong de chen po wa gong tong na, chua jen kwe xie xie ba pen ba ma si, le ba jie sa de tong to ba li, sen ba yi na. Che ko na tong xie yi ge chu yin di. De jen bi che ko lang yon na di ni gama san zong go wi che ko ji chi yi nong ki ma zong wa dang. Ne di ngi di na do san bi di tong na chi zong wa li. Rongba che dang yon na go mi che tong na gong wi yin de dang. Yon de su ne rin yong che jie mong da dong se ba li. Ye ba che tong wi di che chi le ba di ga di yin ba xie gu.
天都没呢，学把马里路。

Onji yinba tang, ga de du, cha ji nong de chi ginkwa che wa li. Ten ni ba yina, nga du ge che se che yemi yinba tang. Ga de di che tong na, xiao zhe ge, nga che shenpa ba di, ka sa xie ta ba li. Ten sanba na, xie du di che song yemi zang yinba tang. Ten je ba na, gomu nya ka li. Gomu nyi bi gab se, cha jin ji ga che je to rin do se bi. Ga de wi tong ji che nyong zong tong na, cha za ji che re tong ni, li pung de tong la yong, pen ba yo ba li. Namda jechon rowa tang teni, mongmongbi chanchwa tong di chadu siwa liye. Yenayong chanchwa tong na poa tang yelong la nepa yue ji shekheyong mongbo yoba liye. Dena chanchwa ji poa la nepa ngoma yenong si na, duengi se poa madewa na chanchwa kona la kwan ju ji meba liye. Zatong chapi gari mongba tang, yelong jeni poi nong la tuendi, dendi chapa si mongba tang. Laba de zama debi dien riwa wong, yong na zatong shese nyong du. Paula nebi tsere la dewe jang tuyama sa bariye. Ye malina dresse nyongri ki jenso chasong si yue da. Puyi nang ki dresse njadu, du leko tang zhongjong sanji nang de chunze xeba tang. Je ji chachao tong du, lepo la ndasi xeba na dresse nyongri jenso ji lepo la nda tongwi dao yin bariye. Ona ma kasi ji chachao tong na lepo madewa di jenyo no si na. Di lian de, ji na chabi ri la chosien chewa di. Maso si chabi ri je cho nang ta zwe sen je tse mandawi ye. Cha cha tong na tama lipo madewa nyowa na. Pa chen janlong ji nyanwe zhe xa yi zwe tse la duje ji cho sen chewi wongi yinba ta. Za tong chabi ri ji po a ta janlong ren ke nyong de ji ba ri ye. Ni ba tong si cha cha mazo wa di cha cha tong na lipo madewi cho nyowa la. Ta tong tong si cha de mazo wa la yon zho yue de. Pe na tong si cha nong de cha san tang yen ten sanpo su yue ba yi na. Kopa nawa tang xewa su jie nang chung yo nyo sa ba liye. Dena ma gongda ki cha cha tong na nyang jo xa gyu sun si na. Tamo na poa tang jelong ma zong wi ri yin di. Pe na jelong chung xin yong la wi xiu di neta yo ba tang. Jelong tang po yin jelong ji xie ni ma le ba tang. Yong na jelong tang po yin neri ye bi ri ji cha cha tong ba yi na. Po yi cha ta la po tu tam di. Yen tong rong ye jia gong te tang jelong ren ke xiong wa liye. Poa nawa tang xewa su jie nang chung yong wa liye. Ni ba ngo xie ze wi ri di. Mandari ji zatong cha pi ri xue di, ka nong ki jansi la putu tong di, ngo tong, ngo yi cha za la gante xiong ni, ong zi ge dewa la xian xiu te di ngo na wang jiwa li. Senpa, tatung yongda xie ji ji ma yin di, li po yongda xie cha ji, po wa tang jia long ki cha za jie qia ren jia ni, cha jia jia ko ju jian ju se song yu. Gang de du, cha cha tong ba yi na, po wa tang jia long ki cha za tang, jansi la putu tong di, cha ma gante xie ba li, di ni po wa tang jia long ren ke xiong wa li, Poa nawa ta bipa, dejen de xiao su jie ne dao nyong se ba liye. Sengen ba zu, jie ji du da di ba de ngay le kong ji xie xie gili jibi len chen de la sen ba, ni ta ba ni tu jie che xiu wa yin. Ka si nam ba zu man ta de du cui dang kong ba de yue ba yin na, ngay le kong ji gui li xie bi len chen jen ba da lan yong sen jo bi, nam ba zu man ta de sen ba ga se xie, da ngan zu zang ku jimin na nja yong. Sama Tsering.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lian tu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mo zar nian yang ge gyob chung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Chawu nam tsho, che na shamla ge chu ne mo thu che leng ge tsho, lo re ge ju na li ya, ter ge shuk jin chi phe, mo ji phe se nge mo ka chi, ngam ju shuk hin.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si

ngansoro yungpa mangpe tsukji tuinki tang tsuwe ni zuyla tonang che ne. Kongsui nguyu kange takju jiro dinti che di, kyunyo ju jingun kyuru ki lambi to jikyan jesu lu mi rongwe ngak ju nang chung si chu yubashi. Jikyan jesu lu mi rong si ba ni, lo dun Xi Jinping ki, yi wu la nangpe ngak ju yin la, kong ki peke te ki samsi kyang tu yu. Gap di zhejiang ki benjur kyungyo ngang peke si ba ta, chung ji tang chung sip ki peke tonyam min ba ta, tui san min pe ne dun nguyen se tu yu. Tāng tōng sō xīn pār kī zhīwā tāng, chōng jē tāng chōng sī pār kī zhīwā tāk chū chī gu jī yu. Nyā tōng kia mī chū mī sōng lū dāo dūn bē cī chū nī. Lō dūn Xi Jinping kī zhē jiāng xīng jīn dēng wī yī, gāb chūk jī bē cāng sōng chū sō tīng xī bē tō nyā chū bī nī. Ngā chū ngā nūr tū tīng rāb jīn tū jī wā tāng, kyun yōng chū jīng wē lā ngūn yū rī chī gu. Kyun yōng tī nāng chōng sīp sū yu lā xī zī tī yāng chōng sīp tū yu. Ngā nūr tū tīng rāb jīn tū jī wā tāng, chōng sīp kī tīng rāb jīn mī nā tīng rāb jīn yōng mī sī. Chong ki ta chong sip ji gyur char gui chi para, tun li nyam gui chi gui pa ma si, chong sip pi ki ki xian cha tiwe kyang kisip chi gui. Nye dong kya mi chumi sum lu dao chuk para, zhe jiang ki chong su tong ki bedun ta chong su chi ju yong ki le cha bie gu zang. Yi wu yi ge yong su ngui la chong ki ta chong sip xi jik jen ki cha ju zan ne dun pa ta, ji be nur si ki lo ta ra meng yu gor tong jur ni dang nye. Chong ki te yong ki si sin chong su ge ki la ji dum gyur gui chi di, chong sip ki mi du kuru yo ta. Jim Jui So Ki Meng Xi Ji Gui Lek So Xuk Jin Dang Yu. Gap Ti Di Yu Zhe Jiang Xing Jin Yi Wu Chong Ji Ki Chong Ki Ta Chong Sip Xi Ji Jian Ki Xiong Dui Kang Ki Le Dui Min Na Bao Xiao Long Ki. Gap Ti Di Nur Si Si Ju Di Chong Sip La Chok Wa Ta Si Sin Chong Zui Xi Gun Du Ji Ngang Chir Dang Yu. Tun Le Yu Ken Ta Ki Lak Yu Ki Tun Le Top Xir Dang Wa Ta Tun Le Mi Ken Ta Ki Ngui La Dong Chi Sem Ne Chong Zu Sang Mar Reng Yi Ki Pi Ke Tab Lam Cui Ro Che Yu Ji Ju Yu Ba Si. Yi wu yi chong ji ti yong ki ji li ngui zhu jik dong kya tang ju mi nga ti ming ma ji gur jik dar zi ni ji gyur char gui tang ri yi ne gui di dang yu. Chong gui zu wu tang pe bie li la chang wei li nui pi ge dang ni chong zu di gui tu chu gyur chi yu. Chong gir ni dap su chong sip gi namba sor jo zi ni chong kam xing li pi ge dang wu tang ji bie xep shu gyun tu ngang tu sang tu dang yu. Li zu chong zu ni ti nang ki ji yin. Chong sip gi namba gyun tu ngang ju di chi ba yu ni dong jub din lo ro. Li zu chong zu, zi dian chong sip ki biu da mi gu lam di nang zui ni, chong sip ki kye tian yu su kum si ki, yu gu wa ma bu si ki yi wang gu yu. Gu gup ti tang du ni, li zu chong zu, chong sip ki ngay ni ten ki chi di, chong sip ki kye ju ta, rik ni ki meng si dian bi, sar du chong zu ru yu. Zhe jiang xing jin yi wu chong kir, hou zai chum xiong li zu chong zu xun lu sar du pa, sun xu yi yi. Yang xin jia qi wei chong sip ta, cong so chong zhe ki chum ra ni ngan su ru ti da zhi du ya bu chong yu ba ta. Sar du ki di ni xik yin. Chu gui ta sam cui ya bu zang ma ti gar gyong yu ru ngun gyur xie tu. Ngan su yun gui chuan ki cui jia zam cui ti gar kin ni, jim dun ki gar kong xik tu gyun ni, cang mei nyam ni qi chu gu yu qi chu yu ba shi. Nye du ni zak sum lu dao gu bei zi ni chu ni, qi kip chu ji yi wu ru duk xim nang war pe gup, si zi tang bu li zu chong su ru pe xin. Kongi sangmara, chongsip targe ki mingui bie dupshu xindu chiwa ta, duylam gya qenbu yue bie. Yumi binda sui, bie zun hurda xe ne, tuimu chukyur ki zidu dinbe junggyur chokso gyu gyu bie, jiu gyu nangwa shi. Nyendong gyami jume nyi lon ne, nyendong gyami nyi caksum lu par ki tuin long nyi shu zekji yi shing. Yu long jiksung ta, ngak ju jiksung, togur jiksung je li, lu dun Xi Jinping ki, pi kye chu, ngaji par sum tu, mi ma la digi junggyu mi ji bie, si gyung du xi cun yu. 다자 리조 총소로 슈노 사르드 바 숨게 십주 학점 좀 해봐 다 사르드 리리 갸 학점 라다르 셴니 로다르 유고르와 미팅 체 갸 학점 기 이왕 고유 명아라 리조 총소 탄도 네고르기 총소 타 냠제 기 리조 쳔베 튀모 조교르 그 조고 타 튀모 토 멍의 당데 총소 도브디 공스 조디 개베 냠제 타 냔카 냠고르 체유 저장 징진 이우 총계르 허우자이 좀슌 리조 총소 당저 비 수지 方 하오롱 기 ngan zui ji ge pu ji ngak ju lo la dian bo ren ni chong zu xian ge ta nyam ji che di lu ji sim ji ta kim san ji nyam du le ge che ba ji che ni ngan zui li zu qian bi ku di xing le do dian ta chong sip ji du xing bu chu bu che ji tu mu chu ge ge nan ba sa ba du ge xi ju yu lu dun Xi Jinping ki yi wu pie ge ge nyam nyu chok dong ta ge de dong ge chong ge ta chong sip ji ge de xia ge la nang chin chi ge so le la dian ni xing le suo ta song le la dian ni xing le do qi de dong wa chong ki la dian ni chong sip ni chi pa, chong ki tang chong sip pian zun gundi dong a jian ni, yi wu pi jie dong wei, qi tab nu dian xik yin xi dian nang yu. Lo ni shu yi xing, yi wu yi tok ta par sum tu, lo dun Xi Jinping ki zub zhi nang wei ka chuo xir sung, chong ki tang chong sip ki meng

0: kirang jibu nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nye yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu
4: yang. Kyu wen yen bi lu yang.
5: Chawu nam tsho, che na shamla ge chu ne mu tu che len ge tsho, lo re ge ju na li ya, ter ge shuk jin chi phe, mu ji phe se nge mu ka chi, nyam ju shuk hin.

0: tūrabshiki tārsū nīchī chī tūpshū tīyāshī. Nīngdōpki tārchī rīngyū tā, nīngdōpki dīkshīn lōngkyū, nīngdōpki kīmshī rīngyū jēnī, tīngrab zhōngkū rīgzē kī chōgdū gyūrpē gīnzhī jīshī. Rīgzē tārgē kōngbī yōngkwār gūdī tōngcī, māgīsī rīnglū kī rīgzē tāwā dēnbū gīpā tā, mīmāng dīwā rīngpē sārzōm kī chī chō tōgdā pārsūm tū gyūngkyōng jētī. Nganzu lepjin ki miri di ngonong migui pata, lepjin ki tujab di ngonong migui pia zamchu pyutu chungwa si tuyengi chikku. Rizze chasha ni dangtang mimangki chasha kejin si yin pata. Rizze tepcho ni dangtang mimangki tepcho kejin si yin. Tuyung rinbu na gaji rizze le dun pia. Zhang su kyabong su gajay bie zun tang mimang le xiamde xu di chumze yurtu sawa lang yu qin jie ji qinbu gyang xia yu shi Hakbar tu gyurju goji qi qin rangge ki rizze sarzum ni jibie sarpie du su di rizze gajay tu me do nage xie qin jie sang yurtu sawa do ni chage gongbi ki ngam gawwe namba si xia yu bishi Tietang lian tu, kia lian qi gubi xin ni togang yu gyan rizzi gun bie neng su xiang nian yu bishi. Xiu gen qi xin, mi mang ki yung kip tu kia lian qi bie zam ju sang pu, te tung deng ki mi bishi. Rizzi ti cong re bian jor ki le gui nang tu ka chok mong mi nian batang. Su tuan tu yin bie nian tuan ti chok su long mi nian ti. Tie le dog di rizzi le ki top se zho wa ti shi. Jisuo zhenglu ki rizze ni ngwa wu tong ni jue si mimang ki rizze zhang shi. Mimang le rizze kuo wa tang, rizze le mimang kuo wa yin xin. Rizze ni mimang le ga xin qi gui pa ti shi. Rizze le tuan po yue zi ki, rizze ki ci suo ni mimang le zhong la. Pyo du zhong wei rizze sar zhong yue zi gang, mimang ki tuan tu yin pa shi. Ji kip shu ji Xi Jinping ki dian tuan. Rizze sarsum qi te gya tang dong yu gya, qi zawar gyu wun ni mimang tang cowai zhu tu zawa su gyu ti shi. Mimang ki sanbye rinne ki guyo gu gong gyu ti rizze tang, rizze le tun ki guyo nung tang, mi yu tu zin gui jin. Mimang rizze cun bie qi bur zin gui. Mimang rizze zi ju ki nyong rui batang, ding jo gen le zin gui jin. Mimang le xiamde shu gyu ti rizze le tun bie gen qir zin gui bishi shi. Mimang ki nang tu zawa zhuk xin, cowai nang tu zawa zhuk di rizze sarsum bie gui patang. Ngui yu rinlu ki nying dup tang. Cha yin rinlu ki dupu le dian di ngun sum ki cowa le dawa tang. Wui se le dian di mungbu si hu. Zi bu tang sang war dian di gyu chu hu pam nye su dong wu jie qi di. Minam le gai gi tang ri wa puk duan jie dun chuk su yu hu tong tu ju gu. Zhong kui nying tuam ni ji suo rin lu ki rikze ki la suo yin. Rikze ni la suo ki bie li xi yin pata. Rikze li tuan pa ni la suo ki suo bion shi. Rikze zam chui sang pa ni kung yu yin ki ni si shita. Ji ge tu ki lung pu tang zha di ti lo ku ji qin sim kam suo la me zi zhong tu bie ma ci. Ngam gu nam yin ki tar su zang cha qi tu bie shi.
1: 听着中国人谈的话，中国人的国共团团破，中国和解决村里村破，三六堂国贼谈，电幕松电节去培穷争取，俺俩忙活些，三种苦大结果。感谢日子来团不去，退入三边六千起，四周去，三种去去些你归心，三对去落去新归来，俺随退入天，六个去破旧神木村归心。 俺随团入天，人多人数吃苦，当了对不堂，每个了对不，迷茫了对不，把握对不接去，咱去比例排名图别去。日子去去年了，真叫他自从去归来，日子解决了团了，兄弟点起干吃苦。日子解决给开窍，也不送的六个堂，迷茫，就在解决给到外团。

bodong pi bu ge. Zom xie er tang dui tang, zom nyam le tang dui, gen qie er tang dui jie jie gu xin. Me de tang, ta xie, zhe le jian jie, gan guo qie ge. Nyam zhe cha ge lak zhe tang, nian zhuo sa bie ri zhe ki, nan bo gun duo dang ti, ri zhe ki, nan chang sa bo, bo qin ge gu bu tang. Ri zhe da wa tang, ri zhe lang lin ki, gun duo sa bo yang ge gu bu ti xie. Nebo ki pe sor dun ti cha to rikze sar zom ta, tuan ki ya bur zin gu xin. Chang jo ki chi dun chi xiu chi ri dong gu. Nyam ji cha ki chak du bi wo ti, ling cho chak dan ta, jok bi chi dan le gun du se mu dan yu. Rin ne ta, rin tang min ju wei par ki bi ri ta, nyam ji du ri chi par. Nun ju ki sam lu ter gu mang bu si kya, cha lam ni, ge se sar se chi ki yu par ti. Nyam zhi cha ki ni du xi zin tang tab zu ki yu se zuo wu xik tu kyu yu shi. Cheng nu ni ji lang chi yin pa tang. To ta lang ki chi gu ni ne lu zin pa yin pa. Pi ju ya bu chi pa ni juan tang ngo ma yin pa chi gun kong chi ku. Cha to zhok bi ki chu ni sin ri tang tun par ngun zin tang. Cha ju cha gong ki chu si to di chi ti. Nyam zhi cha ki si pi gun bu chi shu ti cha xia kong tu bi hui. Par bor qi shu su gyu shku. Su gyu sam lu keng cho sa dian ta tar ge dung gyu ni ngam zhi cha ki yu ngur rang wang sin tu pi ne ga si gya shi. Ngam zhi cha ki nang tuan su jun le xiong nuan gyu ti cha to ki chang cho chi cho top qi ru dong wa ta yang tak bi chep si ki ka cho ta ling cho ki ka cho rin tang ki cho chi da wa se dun ki gyun kyung chi ku. Sing ling ki Tien ti lop chong tu tsu ji bie li zhen nang gui zhi xu pie. Xi Jinping ki tu zhap za pie, zhong kui kye ju dien pie. Ji suo rin lu ki guang bie lop chong ji tun xi pe, xu xin pie. Xiam le lingian ni mu tu, qi zhi li zhen xian pa nam xian jo na shou.

jin kongbi chin ne. Zhonggui kyechu denbi zablin ki zidai dinze shamsu kang tang. Gyuji lumji ki shibe biri ki kuala shibu diwe dinze shamsu kang. Zablin rinbi zhonggui nirub juze dinze shamsu kang jie su zhun tang zhumi yinbari. Teya lu yu yi piri nguyen shu na. Chek dong gubja ngubju tamba lu dawa shiba ra. Shanghai ngui ma xiamdun khan chaji chiku zang. Chek dong gubja ngubju ngani lu dawa zhung yi bi chen yi shu jik yin. Shanghai dianzai xiamdun khan ngui su gochi wa ta. Ti ni yu ni nanjin nubla ang nida ngubju ngani bar yin ba ta. Shanghai chongki rinwe todam uyun tenka ki kong su togi yu. Chek dong gubja ngubju nga song lu dawa dunba ra. Shanghai ngui ma xiamdun khan ti. Shanghai chongki rinne ju ki guzhi ki kong su ju. Chek dong gubja ngubju nga gu lo la. Ho lan lo lam ang ju ju wa bu. Chek dong gubja chuzi tamba lu dawa guba ra. Shanghai chongki rinne todam uyun tenka ta. Shanghai ngui ma xiamdun khan ni yi nyamdu xiongdun ju ba ta. Gojan ni ta chenka jik tu su. Chek dong gubja jeju chabdun lu dawa tangpo ro Shanghai dinze xiamdun khan ti ju rinpa xiongbi chenpa rinpo che. Chek dong gubja jeju chabdun lu dawa ju ba ra Shanghai chongki re rengwe todam uyun tengang ki rengzu ji jixi lasu che ba ta. Shanghai ngui ma xiamdun khan ti ngar xin chongki rinne todam uyun tengang ki guzhi ji kong do su de zhi dang wa ri. Chek dong gubja gubju koji lo la. Lu lam ki ang chek dong jada chubje bian nang tu mi chu si ma xie dong jian ki ri ngui zui khan zhu. Chek dong gubja gubju koji lo la. Hong chao lam ki ang jing yi ke chu bu ra Shanghai ngui ma xiamdun khan ki yin la jim khan di. Zhonggui ngui lo ru jim khan zu. Lo ti la. Zhong gong Shanghai chung wei ta Shanghai chung gyeri mi ma si xiong ki Shanghai dinzai xiamdun khan tu jimgang sarba chun ju ta Saja dimni mi ma tang jin ki gi gi long yu gi mi ma lam chin ang ni le gu ji gi to zhuk chun cha ju ta jie ba ri Chek dong gup jia gup ju ko song ju da wa jie ba ra Shanghai dinzai xiamdun khan sarba zhuk chun cha wo zang Chek dong gup jia gup ju kwa nga lo la Kang sarbe chashi jik zhune, chudeye ngangne, gochi wa tang. Chek dong gubja gubju kodru le dawa zhubi chi zhungi nin. Dimgang sarba kyo yongne zhun si di, chi jo la gomu chiwe zegu sabje nga nir yu. Nido juzhu lo, wangang gi sung lume rimu khe jian, lan kai yi, dao jun ki gu nye, shanghai dinze xiamzu kang la piwa ri. Nido juzhu le dawa zhubi ra, Gyeyong ge lopra jingzhong ki lo me xinzhu lopchong laglin lopshu dinshire damchun cheba tang. Tine tangde pardo yang, Shanghai dinze xiamzhu kang tine. Gyeyong ge lopra jingzhong ki lopchong laglin lopshu dinshi yinbari. Tiya, jimgang ki xiamzhu ngun ni xuna. Shanghai dinze xiamzhu kang ki jimchun la mi chushi ma qikzhi nyedong xinba tang. Tokzi tangbo ni zhonggui nirab ki li che kang ta, zhonggui nirab ki jimgui kang, jimdui sumjin che yinba ta. Tokzi niba ni zhonggui nirab ki za che kang ta, negab su tobe za che kang, jimdui kang che yin. Tokzi sumba ni zhonggui gab rimjung ki yiksu kang ta, turim rimjung ki rimu kang, zhonggui gerab rimjung ki doxi batin kang che yin. Tokzi xiba ya, zhonggui nirub ki yangzhi songgang ta zhonggui tirab rinchung ki ngui lo kang. Mingdang qing girab chu ki kimche kang ta zhonggui chengnyu miri ki soze kang, jimdui kang je yin. Kang tida le zhonghua miri ki jikdun chokbe doshi ti kang li ngui ma che yu ba yin. Tiya, xiamdui kang du nyarwe byo ta ringi ngui li shu ba yin na. Shanghai dinze xiamdui kang ki Xi zhe ngi ne ni, zhonggui nirab gyu zhe dinze xiamzhu kang yinba tang. Ti nyar za tang, jimdun,
심주 제니 중국 내륙기 규제 통제 존에도 진지 유바타 튀럽 책을 하자면이라 피제 당오규 니동 주피류 롱주파라 상하이 딘제 삼주 강토 냐자 제베 응제기 큰 돈벌라 책동 담이 니슈 쟁아 유바타 대다게 나네 rinpo thangpo rinpo dunja chubtun thang, rinpo nipe rinpo sumtri shedong ngabja chubi nga, rinpo sumpe rinpo tishchu thang dundong gubja guju koni je yubadri. Rinpo tida le, zhonggu narabgi luju thang, narabgi yukum shilu la, simju jibe tela ya, jeshi yikza kejin kodun che yubadri. Hey呀,比准老多经过的我这去办啊。切断我不得顿住顿住罗年松。上海顶在香酒康起,阿吉索,南斯拉比郎子比准康堂。这边给春明康,香港给松枝比康。这边给金马村做比准康。香港给恰恰新部公司索,比准这些两只托,上海顶在香酒康堂。 上海顶在香酒康起，西诺尔索、伯里塔接种起这中医比准切药吧人。切断骨节结局看俺老年松，期间多针对切别，三只日你就咋别把头准备他。确对人心气，那么些月了，这个月日里细节我最担忧。看起了，别的日干些月吧他。咸阳，三只他，中医日骨就可以。 比准切药不然，切断骨节结局吃不准落了。上海顶在香酒康做呢，龙松树松啊苦了，顶着手气。上海顶在香酒康去，上级美容洗把汤。河滩南行去，艺术堂，日暮秋季洗把。中国艺术堂，日暮开展去，他们个汤，通做了洗把。宋吉堂。 多借三百推荐，那些我都借，连续七对七八说，别的那里卡就拉东西，几对托，别准切不着。可是过年上海都偏不严呐，上海我妈顶在香酒康前呢，过年呢有个中国男士那个他妈就热多了，康提来，中国那边节日了就能谈，中国那边节庆节了呀，许多男士。 내하장상무시리도 샘초 콩도 샘주부티니 텐디 미게 유루고라디잖아 그리 쉬베 상하이 딘제 샘주캉 모주에 도점 쉬부티니 리제 니루당 중심에 도와치리인 텐제 냉란주 리제 샘부터치 텐제 슈댄자고

0: 我以自为迫于。
1: Sengi lingi kong kam sang, siyam la ngayi zui payu shibi chiri li zensi nangri, di ringi li zendang kubi kya shi sinro nambara. Cham tang ni yu shiong par shi, yar nyang tam ri geng kam ki nyam gawi po gyur gul kubi shi tang. Tuen li ki ke chwe la di ni mang shu ngu chub chungwa shi, pun chung ki ken din tuen li la di ni chong sep tar gi la tun gen cha ru gul ki nang tuen ka chi kuti shi yu. Siyam la tang to, cham tang ni yu shiong par shi, yar nyang tam ri geng kam ki nyam gawi po gyur gul kubi di ngu chub shi gu yin.
2: Namka Mushin Tang
3: Niwu Cho Xin Jiang
2: Chumu Tang Xin Zang
3: Zilong Zidu Dian
2: Nedini Nai Zui Pui Yin

0: Pardum chong ne gyan, jigwe le tun, mutu jubsin yu, ji jubsi. Nyamzhi ki zosu gyundu, aji tumi nin tira. Qingzhi ki chun mu la, tu su tiwe mao si jokchi. Aji zongtong tijun pu yi, yi ren la, ne ge mao tun cha ju, bi sam jia wuxi. Wen gyan, yi chi chun mu ki jigwe ne su xip zha, su zhe qie mi, ji jubsi. Jigib le kong ki sa gui bi, yi ren chong ne, shi do jia wa xing na. Nyu tu yi ren ta, aji par, dong tu tun bi na. Wu xiar sa gui du yue bi. Aji ma ki din si, kyo ni ge gizu kyab ge le ge wei mi bin la dong di po yu bishi. Yi zhen yin zhou le kong ki, cin chu chu ni, ne zui bi wa xing na. Yi zhen ki miu zu che bi, cho to zhu lam le, chok zu xio lo we, zhi ge num ki chu xing si, huar mu zu ga tu, chu wo ki bar di la tong ji, bar ge che bishi. Yi zhen chou ne ti kong, huar mu zu ga gyu gui bi chu xing ki, yi zhen chou ne ji zha che bi, cho to zhu lam le, chok zu xio lo chi. Ti gin gui tuen bi, zhong zhe yu chen. Rang rang ki gen kuru gui si, ni de tima da yu bishi.
1: Diga le gu ne bibi ne su, sipen u yu ki rimi mutu ti chi xin yu. Sipen yin jor le gu ki sin shu chu ni ni sui bi war xin na. Awe la nga de rimi kya kyun ti ji ching chi nga le gen ni, sipen ki sin du yu chun ki, si gun chi shu ki rimi ri gyur yu bishi. Sipen ki nang si bi dum si la xin na, ta tin u yu sa gu ki rimi kyun sa cha ji ching chi dun ta dun dong si yu ching. Ti chu yi awe la nga de rimi, ji qing chi nga la nye wa sik yu ba tan. Nye zham ki to le do nga dir yang, si gyun chi we rimi par mu yin ba si. Mi nga ra, ma di li rang gyung kuy tan, awe la nga di, to le do nga di je ni, nui zi po chi shu yin ba tan. Mi chi chu la nye wa tan, chung de si bju si chu la shu gyan di yu. Xen yang xer gyu, ka si ti li wong nga dir tun pi, rimi ti chung ji tan chung de chub ge tan, jawa yu jing. Mi zhang chi jik tan chok dong la shu gyan di yu.
0: Kongsi Sengkyo Nyanchun Shukin, Dingsi Wang Gela Tha, Dao Yu Zhuyin, Li Zin Kien Kuna Kien, Kisa Di Gela Shi.
2: Mimi Da Chiki, Nganzu Lakbar Chuki Ji.
3: Mimi Bu Chiki, Nganzu Lebur Chuki Ji.
2: Chu Chuti Chiki, Nganzu Chuchu Lembar Chi.
3: Chakdo Gubbe Chichuyi, Mu Chi Shunzi Lembar Chi.
2: Mi Chiki, Zhuyang Shi, Gyeongju Che Chua.
3: Nyam zhou rin me zhe wan ni, ngen ji dian de, yang chen xi ki.
2: Se chu kang xi ki, yu ki min nan, yong wa qi.
3: Mi ri ka ki, tun ji ya ye dang, tun mong gu bi ni, Zhonghua mi ri ki, suak zha ne sa dang, dup shu ne sa, zhe wan ne sa, jie yi.